asong aphang rai kashka ma ai wangning kashka ai shloi mudunch protat ai padi mupongli tha ngangkang dik ai disdong kun ko lu chang padi phongre padi phong sha ksa renga ai them ren yong go lu chang tha chungan na padi phong sha ni a nang shang ksi a chu chom chi shan padi phong chum ap nong ai mupongli ni phe ngai the ngai close tup kcha chuam sha ni yum tha ai mang khang ni phe ngai the ngai yan le chang kao mo pung ni kang ka klo ai close tup sha a chom sha klo khat wan na pa di the mung chuam sha ni a la pran na mu thut mkhai mkhai a chom sha klo ra ai nga ai ndai chum ran ning ro yang yun nam to ko song chung ai khun na close from kam the myo cham khun pong ki khin chom chung kha chat lam tam sop thu si chang wan na sham ka go khan na close from kam mu khang man je thuk la lak san lai chong rong ai the krau ka ja jan ai prat yep close pro khang yan kom tiang khat wan na close from kam tang dang shwat the myo cham khun a chom sha shwat la lu sai ya yang mung to ting wang sha la za kon lo khong ko mung tan ting na lu mu ka khang sha tham za na lang hai tang a je phan the mung to ting na mung tan ka ta close pro tung khong mu nu je phan tham za na khun mu sang lam tham za na sum shi tu a jun si lu sa ak pro ta lun na myu tang ma tang zo ai khu zeng kha ru ta lu ai lam tha ma di stong kun ma tung tai lu sai shi kam sha ni khui ming kang kha tam ni kon na kon ja la lu ai dan ying shi da leng ai kun na shi da xin ni man ta mi wa mung tan kun na lo mung tan tu ai mi ta lam khu mai gan de tu ge lai ge ta ai rong ram nu tu phang go yang di le khong za leng ai ri mi tun na man ying ro ja na phan ta tham za na khun chu khu tok chu khu ra jat lu sai da le ban ta yun nam mung to gong phan pha zhi bu ko mung guan dam ni mung to ding na shuo dong chum ai zhe phan lo dik ai bu ko mung dam nga shi phe shuo phang tie shi na shi ba ta sai dan yin shi da leng ai kun na shi tam zan le man tha mung to ding na bu khom lam ka che kan ra zai ge yin lam the sa shok ton ai yum ram lam ni kon na yu yang shok ton ai lam dong ni ko ntia ngai ku zun shi pro ti nang kun na ka ka kum pro zo ra ai lam ni chat tat ti nang kun na bu khom lai lam ga lai kao ka di kum pro phai shai lam rong rai ma re na ku ma dun tham zang tang ma dang mang khang bu khom phung kun na pru mat wa bu khom chu phu ntang re lam ni renga ai shitam zan ta shim sum ja shin yiwa du yang ho ko wu kan ku dan ying mong zhi bu shang ai ma sha zhi pan ko wan ma li dang du lun na men ying ra jian na zhi pan ta ta ma za na meng a tok lu kong ma li ro cha li ni mi lo ding ma sha ma rai mo lu kong qing ma sum dang dun na mong zhi bu shang ai zhi pan ko yin na mong tuo mai gan de zheng ka po ai wu kan ni yong na na ba leng ai go ren na ma dun na mai gan de zheng ka po ai ng kun ta zhi bu ta lu sai ya yang pu a miu Ning a miu gong wang, de an gong wang do na, mu jing shi dang du ai, ga li si zhang go, gong po nai ku shu la ai dian du sai tiem ren, kao na kang go, gai jing shi zhang ai ku ren ha ai. Dan ying, de an gong wang do ni go, de sha tie tu ko ai kai nu tie, ga li si zon kai ai, kai kai pa zhi do lang krat wan, na, mu mi ta, le kong go lo shi bro, dang ma dang shuot, a jiu zhi shuan re lam pe, ong dang ai tie, go lo la lu sai. Zikon la guan na jie lu ai, dan ying, de an gong wang do na ga li si zhang kai duan ai krang shi ra go, mu qing mi le za sum shi dun na kai mu teng go ma li shi shi ku kan kai nang, a lak mi re kai kai glo shi prom gam, glo shi zham krang man go, mu dun na jia ge ba wang a ai. Shi gam sha ni zikon jie la lu ai, dan ying shi da leng ai guan na shi da si ni le man ta, mung dan ding na dan nu pa ga rong rai tie, tam zang lam na xie du minu zhi pan go, di xie mi mun mi qing xin yi le kong zai shi mi li dun na men ying rao jia na zhi pan ta ta ma za na ma li tong zai ruo zhat nga ai dai ta dan nu sheng guan pa ga rong rai xie du zhi pan go yang di mun xin yi qing bu sum zhi ku zai ku shi ma dun na men ying rao jia na zhi pan ta ma za na ma li tong ku ruo zhat dan nu sheng guan tam zang lang xie du zhi pan go yang di mun ma li qing bu sum le kong zai ma li shi zhi ku dun na men ying rao jia na zhi pan ta ma za na ma nga tong le kong ruo zhat lu nga ai ong tan khung thung de tho sa mo kwan tam ni tip sprat at ai mu tu mo do kwan na chai khom ai mo do lam ga cha ka lo da ta lai ka tha chun sprat at ai tiang mung kru thang tu ai mu tu mo do kwan na chai khom ai mo do lam ga cha khang yan phe sat wa nai khu kom tiang khat wa na je nga ai teng ta kro ya mung tan ma ga ni sprat at ai shi ka kwan na mu lu ai America mung tan kum sam kam tha lang phu teng ta kro ya mung tan che America mung tan pyeng gun chom pya tan ai khang nang mang phe shu yong gau tan na khu phi shon ta dai phang teng ta kro ya mung tan che America mung tan pyeng phong ni go n thoi shim cha ja chen ni ding kin nai khu khrum shi ka khan na ya ko lo nga ai pyeng gun chom pya tan ai tien le man phe crash yong gau tan na khu to